tajino abi anajuno malongoko panni kayirmunda anni ngalanya achini.

Kuku, wala jago. Pina yunga jolo, ngachunyang wala ja. Woro, ngajogo.